Ganga na kuk tak tangan duna, kut ta trishul paiba. Hima lu ching duanda, mitsna usin duna, dhyan buto duna, famliba. Polo isu na hakni, shristi isu na hakni, changjari na kuya kada, hei Shiva Shankar.

pinahiba ibu mo nahak ni. Taujagi tong na fam uibesu nahak ni. Changjari churunda nanay na. Hey Maheshwar, hey Bholenath.

Ariba Manipuri film amadi matami sayadum na sangai channel dagi tabiri mathang damu khudul tamjari nga iko nang se film asidagi yensembam bilasini gi naitom khonjelda B Jant Kumar Sharma na sayring bamadi nongmai tem paharina sayrang beisei khudul tamjari taminasi.

ang sa moirang them angela de gi khoi phajara ba isema thorom gi ahum suboi na khoi taminare angang changa sigi khoi gi thorom da kunungi sei pung amadi matami sei mathang mathang ta khre makha cha thar poi na ikhoi basi khong ba mu tamina si ngasigi khoi gi thorom da basi khong bi ga dor ba angang na malim ngan ba khangem ba malim ngan ba horsi.

0: 맞아 일어났으나 이소울의 찡이 명명 천배시디 파즈브니 부 맞아 일어났으나 나쁜 애가 리그 브라만 떨어시게 라이즈 일요일 아루바다 응안 우깡안에 자고 이샤하고 맞아 일어나 투입이
1: angangsa ikoi kuman stella laishron degi kunung sei sakpa akoina bangthok pa thorongi aroi boina khumiam tamina re angangsa ujik si ekoi wari tab gi tanja do punam lomina si nga sai su isena thorom hokdok pada na khoi de ning singkre nga sigi ekoi gi wai libi ge dabasi lutum bam brajamhon na khoi gi pupu sina handaki chali ba tha haibadi agastha simadi Akbar amadi Birbal ki nungai nungai rabba wali kaya amali bida na koi tado na lakli kwa. Maming kharadang ning singa bada koi gi Akbar amasung maharani adagi watho ki hawruk pham apang bagi ming pareng kaisik ba mayama ma koi takre ba. Ngasi su koi na koi pupus na Akbar Birbal ki nungai ba wali amamu dibi ni hayri kwa adana koi miyama mu punna tamina si. Yoga na dakra ka chanchelo la, sita pamalo la.
2: Asi amu unare koi shusa. La? Asigi wari gi maming se
1: jugana dasla
2: khoiru gi mitam maina kawi ko khoiru khangbra noi bo khoiru nam laibini ko hango yum yor ga ima ima ipa re khoiru kar main tawi ke de do ko lai khoro ma daga sina ba phi sa daga tak pani ko adu gi khoiru ne sab mi do ni khoiru gi mitam hai se akbar ga birbol ga se akbar ning thauni birbol na manai ni moini sumwari sa ba sida yam ba birbol na sung am ba sida akbar ji nungai ta ba da akbar sina musalman ni birbol sina hindu ni adu nong ma akbar sina hai birbol kari gi no noi gi bhagwan no gi ishor ibungo krishna du na ma gi manai bhakta mane he kaur di ma ma sa ne hetla e hetla aga awa ba du kok pi na ma teng pang bi e ada mana mana ayam tu lihat drama mana mana itu ayah drama mana mi kudingi mai bhakta kudingi ada masalah itu bu mau matau kaya mulai terbesar no atau pertama am terlihat terbesar lah mai mana ayam lihat di mana ayam tharaga mati yang panggil luar eh nah apa sih dah berobol na ini tahu ibu ngoh ekoi ki prabu krishna di bhakta mayam si am nung si jawab mana aduh nama masalah laga mage bhakta tu mau ningjer itu ke awak aku kopi udah mana pam jatuh ini hai dah heram tu ya ningjer dah mai thok mai am lairim ni lewa ki kari gi adu nata dana man ma tom dasum mi mi kotei kotei ju ma sam chat chat la di ma du mai sha ya ning den adu akbar du bhap ta na bir bor na phane am hai jai ba sini ning thau sumai to bu ni sini ja adu akbar du sum ya ning da dana dum lai gre adai di a phani phani ye na rup di ya dum ni na bir bor sina thab am pang thok yang khal anu matam kitang ka hol laga tarani thang khaim le ra ma na khoiru me am ji kho me adu ga mi amagi muti haibadi akbar gi masunupa khura mainam leyabo ko madu gi muti ji chap chan sare ba angang ni apik ba ma sa ro ma gi ning thau gi porsak phije chak che tu phajan season bi re he gi ang bodo khoiru gi sare ba mi du mai masu aseng ba khuram du ma leba ode mai sa ba lo ra ga ma na ayuk tein nang dang waram ba ho ba sa gi kano scenery ba minai do adu kaura ga nang hieng je ako samai lakani nang pat maya juda angang si pamanga le rong godam ni aina ingil amtang torok pada nang nanthu sanara ga angang du singa thale godam ni na hai re le sina gram ni na nung da ram do akbar sina akbar si da biro bol sin thoi bunga pat maya da waking aja hangcha hakchang sajen nung sinung sa khare hello ji somwari sa boin chal lu se phaine chal lu se ne biro bol ni la ai moi ni se pat maya da sam lak pa sida asai hai na gram ni na mane ingit am to boda zagi angang shenari ba khoiru gi mi pari ba pammi ba kano si tu sanara ga ising da dolong thade gre ba khoiru gi asai gi mai masudo akbar ji eh hai ni yang amaga hai ta ma ji chabuk chabuk chabuk ning thogi chawan tro chel ga manak tu chara gi ising da jam long song da gre du ga a ising manung da leri ba khoiru gi mi du pukhle ba adai ni mai asing masudo di oram dre khoiru na sabo oram mene adai akbar ji saw re ba masi kana na thong na selim no kramain taw re no mina ajde nang a farsi tong ni hat ke ni kain tro kse da bira bol sina e ni thobong o chobi gen khuding makse ai na sinja bani hain da e kari gi no bira bol nang du man shili di kari gi no ning thobi mong o ning thobi na nai ma am le di ai ju ning thobi nak te le je e ngang ta re ang ta khul lu na lo da manai me am che sin ning thong na le ra ga dong khun ga da bu du ning thong na chi le ga ning thong mong lo khat pi du kari gi no e 미러볼 이슈세 이쁜 시기 아두니네 마저 이게 탐욕일 난니네 아두니네 이런 더위봉어 바반 크리스나시 저걸 뿌는 먹달라 이리브 미싱시 마기 핵 많은 농시저와 이닝 더우나 쿠라함다 이닝 더우나 이슈누 빠들 농시리브 아두 마이나 바반 크리스나시나 저걸 시들라 이리브 미쿠리 먹시 로이 농시저예버 아두네 이닝 더우나 이슈누 빠들 이사망나 소이게 베타레나 세나리바두 마이나 Bhagavan Krishna na jagat siddhalayi ma saage mi kudi moksi mana senajaya ba aduna ninga sa ining thoga manai laoba manai thade gai mana mama mama samak lak lak tna saage mayam lugi ning ma thungna ba manai mayam lugi ning ma thungna ba honari si ining thongna saage khuram dalari ba khenari ba di Bhagavan Krishna na jagat siddhalayi ba me pung kudi moksi maage macha masu manai kudi moksa mana ne yeng ba ngami ada ining thodi chumnagi khuram da mak isunu pawena nungsi atai lei ba minai masan mantri mandul ma yam sida nungsi baduga khene khena ba ani sina ni mana manai tharakta dana bhagavan masa mang nei hek lagtana magi bhakta jibu bhakta jung bu thau jan beri du wai do agwar dong ha tang to mil le ye ye adu ma mai hang kala ga birobor ai si kaya da pangram no nang nei bu hanjan hanjan singan bi bese Nang se aji aigi kuot ki laitiang ni, aigi sabaji ki laitiang ni, nang matam chupada, nade yaktaba, ada yasi anathoktaba duwa yu, aduga aigi sabaji yu, matam kurimakta lang dana, sumaina, apaba, lakshing puke mayama takpi dana, dum ngan dana levi yu ko haraga, onsan dana muka manapi hari, admaina manaji lau makta deko, biro bole se yamina kungi aye, nungai tabro wari si nungai bro. Aduh ngasih gitu, semuanya ngasih gitu matang kita wari je loh salah sih kok.
1: Angang sa, nak kau yang wari nungai bro?
3: Nungai
1: ya. Aduh wari si tanjung gini kange bok. Aduh makpo nak kau gi pupugi matam sin bani na, matangi thorum lak pada pupugi thorum lak pada kau. Semuanya nungai ba agbar bel bel gini wari si aduh makpo neta mina si bok. Handa ki ta bumbu masuk na hai betare nungai jing kudinggi. Koi semai ni nungai pa agbar bel bagi wali si nungai nungai pa mayam ni bida na loksing tanzin be apa tanzin kere hai betare ko bel bagi loksing du ai koi ju wali du tara berni koi ju sulai bayari ni apa ko pai raki loksing je ko ada pai raki loksing si lai ni na bangang sa lai lai su pasana tam gada bani ko lai lai su tam gada bani ahlam mana libi ba wali sing ta san gada bani ko matangi nogi pupu loi tongban braja mohan gi thorum lak pada koi Agbar bimbel ke wali sena koi netaninga gadi itu mau makan tak kisikwa. Pada angang sa, koi thorum lese lakpasi da ngasi gi koi gi angang gi thorum da saruya ke bangang singdo amu sena koi da ning singe kwa. Ngasi gi koi gi thorum da saruya ke bangang sing surbi hijam moirang tem angela yogananda rehau thabam malimgan ba khangyembam amadi kuman stella laishram. Angang sa, ngasigi di ekoi gi angang gi thorum gi matam si su loire aduna ekoi miam swai de sum kaine rasi mathang gi lak de ba nong mai jeng ni mita khoi miam amu thengne rasi

awang basur, anyang basur, kena basur sing season aduna, isaibu amuk hena magulayhan bagumna, awaba, nungaiba, tangkak singa si punduna, punsibu, fazaba, magulayba, punsiya mo ayhali. Fazaraba isaima, semgat sagat pada, tongan tongan ba, fazaraba, jantragi konjel sing, thon gi makon, basi gi makon, pumnamag ase, punsinduna, semi. Punsidasu, asumna, nungay taba, tauna, amadi, ningsing ba, masipunduna, mapungfaba punsima, o heli. Punsigitang kakayada, tingna ba, changying singna, tangdulay tada ba, wakal charang na ba, purakbayay. Adubo, changying sing, maipak na, sangsin ba duna, punsigisur, hena fazrei. Karigumba, jantra singa si, amatalay trabadi, isayado, mapungfaba oiroy. Madugum na, punsigitang kakta, awanungay tingna ba sina, punsibu, mapungfahali. Kudol gi marisu badalaw birasi, eze maistam gi konjel da, somen kwayrak bam na sayring ba, toni ahibam na sayrang ba isay, halakko.

0: ꯇꯣꯏꯖꯝ ꯑꯔꯨꯅꯥ ꯆꯅꯨꯅ ꯁꯛꯄ ꯈꯣꯡꯖꯣꯝ ꯄꯔꯕ ꯃꯇꯥꯡꯅ ꯅꯤꯡꯊꯧꯔꯣꯜꯗ ꯆꯔꯥꯏ ꯔꯣꯡꯕꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡ ꯑꯁꯤ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯈꯨꯡꯒꯪꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝꯒꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯤꯜꯂꯨꯛꯄ ꯇꯥꯃꯤꯟꯅꯔꯦ
1: ꯇꯥꯖꯔꯤ
0: ꯊꯧꯔꯝꯒꯤ ꯑꯔꯣꯏꯕ ꯑꯁꯤꯗꯤ ꯅꯧꯄ꯭ꯋꯥꯅ ꯊꯧꯔꯝ ꯍꯧꯗꯣꯛꯆꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗꯁꯨ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯖꯈꯤꯕ ꯃꯃꯥ ꯃꯄꯥꯁꯤꯡꯅ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡ ꯀꯔꯝꯅ ꯂꯣꯏꯅꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯍꯩꯁ.ꯗꯤ. ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯂꯤꯡ ꯑꯦꯟ ꯀꯔꯤꯌꯔ ꯁꯣꯂꯨꯁꯟꯒꯤ ꯐꯥꯎꯟꯗꯔ ꯑꯃꯥꯛꯆꯝ ꯗꯦꯕꯂꯥ ꯗꯦꯕꯤꯒ ꯅꯧꯄ꯭ꯋꯥꯒ ꯎꯅꯗꯨꯅ ꯁꯥꯕ ꯋꯥꯔꯤ ꯋꯥꯇꯥꯏ ꯑꯁꯤ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯈꯨꯡꯒꯪꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝꯒꯤ ꯑꯔꯣꯏꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯤꯜꯂꯨꯛꯄ ꯇꯥꯃꯤꯟꯅꯁꯤ
1: ꯐꯅꯤ ꯐꯅꯤ ꯇꯥꯃꯤꯟꯅꯁꯤ
0: ꯊꯧꯔꯝ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄꯅ ꯅꯣꯡꯊꯣꯝꯕꯝ ꯔꯣꯃꯥꯅꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕ ꯍꯥꯏꯕ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞꯁꯤꯡꯅ ꯍꯦꯛ ꯂꯩꯔꯛꯄꯗꯒꯤ ꯃꯃꯥ ꯃꯄꯥ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯆꯥꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯂꯩꯅꯔꯤꯕ ꯃꯔꯤ ꯑꯁꯤ ꯑꯁꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯍꯤꯔꯝ ꯀꯌꯥꯗ ꯑꯐꯕ ꯃꯆꯥ ꯀꯌꯥ ꯑꯃꯁꯨ ꯄꯨꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯃꯥ ꯃꯄꯥꯁꯤꯡꯅ ꯃꯆꯥꯁꯤꯡꯕꯨ ꯀꯗꯥꯏꯗ ꯀꯔꯤ ꯁꯣꯏꯈꯤꯒꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯃꯃꯥ ꯃꯄꯥ ꯑꯣꯏꯕꯁꯤꯡꯅ ꯃꯆꯥ ꯑꯣꯏꯕꯁꯤꯡꯕꯨ ꯑꯁꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯁꯦꯟꯅꯕꯤꯔꯤ ꯃꯃꯥ ꯃꯄꯥꯁꯤꯡꯅ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡ ꯀꯔꯝꯅ ꯂꯣꯏꯅꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯍꯩꯁ.ꯗꯤ. ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯂꯤꯡ ꯑꯦꯟ ꯀꯦꯔꯤꯌꯔ ꯁꯣꯂꯨꯁꯟꯒꯤ ꯐꯥꯎꯟꯗꯔ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯕꯤꯔꯤꯕ ꯑꯃꯥꯛꯆꯝ ꯗꯦꯕꯂꯥ ꯗꯦꯕꯤꯒ ꯎꯅꯕꯒꯤ ꯇꯟꯖꯥ ꯑꯗꯨꯅ ꯂꯧꯖꯔꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯑꯣꯖꯥꯕꯨ ꯑꯀꯥꯁꯕꯥꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯨꯗꯤꯑꯣꯗ ꯇꯔꯥꯝꯅ ꯑꯣꯛꯆꯔꯤ
2: ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ ꯑꯀꯥꯁꯕꯥꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜꯗ ꯑꯩꯍꯥꯛꯄꯨ ꯎꯅꯕꯒꯤ ꯇꯟꯖꯥ ꯑꯃ ꯄꯤꯕꯤꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯍꯥꯟꯕꯃꯛꯇꯗ ꯀꯣꯛꯅꯣꯅ ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯔꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯀꯥꯁꯕꯥꯅꯤꯕꯨ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯄꯨꯁꯨ ꯀꯣꯛꯅꯣꯅ ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯔꯤ
0: ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯩ ꯑꯣꯖꯥ ꯉꯁꯤ ꯈꯟꯅꯖꯒꯗꯧꯔꯤꯕ ꯍꯤꯔꯝ ꯑꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯃꯇꯝ ꯑꯁꯤꯒꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯥꯟꯅꯕ ꯃꯃꯥ ꯃꯄꯥ ꯑꯣꯏꯕꯁꯤꯡꯒ ꯃꯆꯥ ꯑꯣꯏꯕꯁꯤꯡꯒ ꯂꯩꯅꯔꯤꯕ ꯃꯔꯤ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯅꯤ ꯊꯝꯖꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯤꯔꯝ ꯑꯁꯤꯁꯨ ꯋꯥꯍꯧꯗꯣ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯊꯝꯖꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯤꯔꯝ ꯑꯁꯤꯒꯁꯨ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯃꯃꯥ ꯃꯄꯥ ꯑꯣꯏꯕꯁꯤꯡꯒ ꯃꯆꯥ ꯑꯣꯏꯕꯁꯤꯡꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯇꯧ ꯀꯔꯝꯅ ꯂꯣꯏꯅꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯣꯖꯥꯅ ꯋꯥꯍꯧꯗꯣ ꯑꯣꯏꯅ ꯋꯥꯐꯝ ꯈꯔ ꯊꯝꯕꯤꯌꯨ
2: ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯃꯥ ꯃꯄꯥ ꯑꯁꯤꯗꯤ ꯏꯆꯥꯁꯤꯡꯅ ꯃꯤꯠꯅ ꯎꯕ ꯏꯁꯣꯔꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅꯔꯤꯕꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯄꯦꯔꯦꯟꯁꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯃꯥ ꯃꯄꯥꯒꯤ ꯔꯣꯜꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯋꯦ ꯆꯥꯎꯈꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯏꯟꯅ ꯊꯥꯏꯅꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯦꯔꯦꯟꯇꯤꯡꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯃꯃꯥ ꯃꯄꯥꯅ ꯃꯆꯥ ꯌꯣꯛꯄꯒꯤ ꯄꯦꯔꯦꯟꯇꯤꯡ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝꯁꯦ ꯈꯤꯇꯪ ꯆꯦꯟꯖ ꯂꯥꯛꯑꯦꯀꯣ ꯇꯦꯛꯅꯣꯂꯣꯖꯤ ꯑꯦꯗꯚꯥꯟꯁ ꯑꯣꯏꯔꯛꯄ ꯑꯗꯩꯗꯤ ꯃꯣꯕꯥꯏꯜ ꯁ꯭ꯀ꯭ꯔꯤꯟ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯛꯁꯟ ꯌꯥꯝꯃꯛꯄꯁꯤꯅ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯂꯣꯏꯅꯒꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗ ꯑꯉꯥꯡꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟ ꯍꯥꯏꯕꯦꯛ ꯍꯥꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯪꯃꯤꯟꯅꯁꯦꯕ ꯑꯦꯅꯤ ꯊꯕꯛ ꯑꯃꯁꯦ ꯃꯣꯏꯗ ꯑꯦꯟꯖꯣꯏ ꯑꯣꯏꯅ ꯇꯧꯋꯦꯕꯨ ꯁꯤꯝꯄꯜ ꯁꯥꯏꯀꯣꯂꯣꯖꯤꯅꯤꯀꯣ ꯁꯤꯗ ꯊꯤꯑꯣꯔꯤ ꯌꯥꯎꯗꯦ ꯃꯃꯥ ꯃꯄꯥꯅ ꯏꯔꯥꯏ ꯂꯥꯏꯅ ꯈꯪꯕ ꯌꯥꯕ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯆꯥꯛ ꯆꯥꯔꯁꯨ ꯃꯣꯏꯗ ꯑꯦꯟꯖꯣꯏꯃꯦꯟꯅꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯑꯃ ꯄꯥꯔꯁꯨ ꯃꯣꯏꯗ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯊꯣꯛꯄꯅꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯇꯨꯝꯃꯝꯗꯥꯏ ꯍꯥꯏꯔꯁꯨ ꯃꯣꯏꯗ ꯑꯦꯟꯖꯣꯏꯅꯦꯕ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯁꯥꯏꯀꯣꯂꯣꯖꯤꯁꯦ ꯗ ꯄꯦꯔꯦꯟꯁꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯒꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯁꯤꯅ ꯊꯕꯛ ꯂꯣꯏꯁꯟꯕ ꯆꯥꯛ ꯆꯥꯕꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯁꯤꯃ ꯂꯣꯏꯁꯪꯒꯗꯤ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯁꯦ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯄꯥꯕꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯁꯤꯃ ꯂꯣꯏꯁꯪꯒꯗꯤ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯇꯥꯔꯅꯤ ꯃꯣꯏꯁꯤꯗ ꯇꯨꯝꯍꯟꯒꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯁꯤꯃ ꯂꯣꯏꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯥꯁꯛ ꯑꯣꯔꯦꯟꯇꯦꯗ ꯑꯣꯏꯔꯛꯄꯁꯦ ꯁꯤꯗꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯟꯐ꯭ꯂꯤꯛ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯏꯕꯁꯦ ꯑꯗꯣ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯁꯦ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯂꯣꯏꯅꯒꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯏꯃꯣꯁꯟꯁꯦ ꯑꯦꯟꯖꯣꯏꯃꯦꯟꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯤꯇꯪ ꯎꯕꯤꯔꯒ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯏꯃꯣꯁꯟꯗꯨ ꯈꯪꯕꯤꯔꯒ ꯃꯣꯏꯒ ꯑꯦꯟꯖꯣꯏꯃꯦꯟ ꯑꯣꯏꯅꯀꯣ ꯊꯦꯝꯃꯒ ꯊꯦꯝꯃꯒ ꯂꯣꯏꯅꯔꯒ ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯣꯏꯅꯕꯁꯤꯃ ꯌꯥꯝ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏ
0: ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯃꯥꯡꯉꯩꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗꯗꯤ ꯍꯥꯏꯖꯕ ꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯃꯃꯥꯡꯉꯩꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯉꯥꯡ ꯑꯣꯏꯔꯤꯉꯩ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯁꯥꯟꯅꯗꯅ ꯆꯦꯟꯅ ꯆꯣꯡꯗꯅ ꯀꯌꯥ ꯁꯥꯟꯅꯗꯅ ꯏꯃꯥ ꯏꯄꯥ ꯑꯣꯏꯕꯁꯤꯡ ꯑꯗꯒꯤ ꯏꯄꯨ ꯑꯣꯏꯕꯁꯤꯡꯅꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐꯨꯡꯒꯥ ꯑꯁꯤꯗ ꯋꯥꯔꯤ ꯂꯤꯗꯅ ꯇꯧꯕꯤꯗꯅ ꯂꯩꯔꯝꯃꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯄꯨꯡꯑꯣꯟ ꯑꯣꯟꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯣꯖꯥ ꯃꯁꯤ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯈꯪꯖꯅꯤꯡꯕ ꯑꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯕꯤꯒ꯭ꯌꯥꯅꯤꯛ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯃꯥ ꯃꯄꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯆꯥꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯑꯍꯣꯡꯕ ꯀꯌꯥ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯄ ꯎꯔꯤꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯣꯖꯥꯅ ꯋꯥꯐꯝ ꯈꯔ ꯊꯝꯕꯤ
2: ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯨꯝꯕ ꯋꯥꯐꯝꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯦꯛꯅꯣꯂꯣꯖꯤ ꯆꯥꯎꯈꯠꯂꯛꯄꯁꯤꯅ ꯄꯦꯔꯦꯟꯁꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯏꯆꯥꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯂꯩꯅꯔꯤꯕ ꯃꯔꯤꯁꯦꯀꯣ ꯑꯍꯣꯡꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯀꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯀꯦꯁꯟꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯛꯁꯜꯂꯛꯑꯦ ꯌꯥꯝ ꯑꯦꯗꯚꯥꯟꯁ ꯑꯣꯏꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯏꯃꯣꯁꯅꯦꯜ ꯀꯅꯦꯛꯁꯟꯗꯗꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯊꯥꯞꯇꯣꯔꯦ ꯃꯃꯥ ꯃꯄꯥꯁꯤꯡꯒ ꯏꯃꯨꯡ ꯑꯃꯗ ꯄꯨꯂꯞ ꯂꯩꯃꯤꯟꯅꯔꯒꯁꯨ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯃꯥ ꯃꯄꯥꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯥ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯣꯕꯥꯏꯜ ꯑꯃꯃꯝꯒ ꯂꯣꯏꯅ ꯕꯤꯖꯤ ꯑꯣꯏꯅꯤꯀꯣ ꯑꯃꯒ ꯑꯃꯒ ꯐꯤꯖꯤꯀꯦꯜ ꯏꯟꯇꯔꯦꯛꯁꯟꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯊꯤꯅꯍꯟꯊꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯁꯤꯅ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯁꯨ ꯃꯣꯕꯥꯏꯜ ꯑꯦꯗꯤꯛꯁꯟ ꯑꯣꯏꯍꯜꯂꯤꯁꯦ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯁꯨ ꯑꯦꯇꯦꯟꯁꯟ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯇꯥꯏꯌꯦꯕ ꯄꯦꯔꯦꯟꯁꯁꯤꯡꯅ ꯌꯥꯝ ꯕꯤꯖꯤ ꯁꯦꯗꯨꯜꯁꯨ ꯑꯣꯏꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯇꯦꯛꯅꯣꯂꯣꯖꯤ ꯆꯥꯎꯈꯠꯂꯛꯄꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯂꯣꯏꯅ ꯏꯟꯚꯣꯜꯚ ꯇꯧꯅꯈꯤꯕꯅꯤꯅ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯄꯦꯔꯦꯟꯁꯇꯒꯤ ꯑꯦꯇꯦꯟꯁꯟ ꯐꯪꯒꯗꯕꯗꯣ ꯍꯟꯊꯔꯛꯄꯅꯤꯅ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯁꯨ ꯃꯣꯕꯥꯏꯜꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯦꯇꯦꯟꯁꯟꯗꯣ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯏꯟꯚꯣꯜꯚ ꯇꯧꯕ ꯍꯧꯔꯤꯕꯀꯣ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯦꯛꯅꯣꯂꯣꯖꯤꯁꯦ ꯐꯠꯇꯕꯅꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯧꯕꯗꯤ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯃꯑꯣꯡꯁꯤꯅ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯐꯠꯇꯅ ꯎꯍꯟꯕꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯈꯤꯇꯪ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯦꯝꯗꯣꯛꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯃꯁꯤꯗꯩꯗ ꯑꯩꯅ ꯄꯦꯔꯦꯟꯁꯁꯤꯡꯗ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯕ ꯁꯣꯂꯨꯁꯟꯁꯦ ꯑꯦꯠꯂꯤꯁ ꯅꯣꯡꯃꯒꯤ 20-20 rules ꯍꯥꯏ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯁꯤꯒ ꯌꯥꯝꯗ꯭ꯔꯕꯗ 20 minutes ꯁ꯭ꯀ꯭ꯔꯤꯟ ꯐ꯭ꯔꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯣꯏꯅꯕꯤꯕꯀꯣ ꯁꯤꯗꯩꯗ ꯆꯥꯛ ꯆꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯦꯗꯚꯥꯏꯁ ꯐ꯭ꯔꯤ ꯗꯤꯅꯔ ꯍꯥꯏ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯣꯏꯕꯤꯕ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯇꯨꯝꯃꯝꯗꯥꯏ ꯄꯨꯡ ꯏꯟꯇꯔꯦꯛꯁꯟ ꯃꯣꯏꯗ ꯉꯥꯡꯕ ꯆꯩꯕ ꯅꯠꯇꯕꯤꯗ ꯖꯁ ꯏꯟꯇꯔꯦꯛꯁꯟ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯀꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯀꯦꯁꯟꯁꯦ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯣꯏꯅꯕꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯇꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯄꯦꯔꯦꯟꯁꯁꯤꯡꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯝꯇꯪ ꯈꯪꯖꯟꯕꯤꯒꯗꯧꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯣꯕꯥꯏꯜꯗꯒꯤꯗꯤ ꯏꯆꯥꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯂꯨꯏ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯃ ꯈꯪꯕꯤꯔꯒꯀꯣ ꯏꯆꯥꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯍꯥꯟꯅ ꯐꯥꯔꯁ ꯄ꯭ꯔꯥꯌꯣꯔꯤꯇꯤꯁꯦ ꯄꯤꯍꯟꯅꯤꯡꯉꯦ
0: ꯌꯥꯝꯅ ꯐꯖꯕ ꯋꯥꯐꯝꯅꯤ ꯊꯝꯕꯤꯔꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯃꯥ ꯃꯄꯥ ꯑꯣꯏꯕꯁꯤꯡꯒ ꯃꯆꯥꯁꯤꯡꯒ ꯃꯇꯧ ꯀꯔꯝꯅ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯂꯣꯏꯅꯕꯤꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯅꯤ ꯑꯣꯖꯥꯅ ꯊꯝꯕꯤꯔꯤꯕꯁꯦ
1: ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯃꯥ ꯃꯄꯥ ꯑꯣꯏꯕꯁꯤꯡꯁꯤ ꯀꯣꯡꯃꯒꯗꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯃꯣꯕꯥꯏꯜ ꯑꯃ ꯄꯤꯔꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯦꯡꯍꯜꯂꯒ ꯊꯝꯃꯒ ꯃꯃꯥ ꯃꯄꯥ ꯑꯣꯏꯕꯁꯤꯡꯗ ꯌꯦꯠꯇ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯑꯃ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯤ ꯃꯇꯝꯁꯤꯒꯤ ꯑꯑꯣꯟꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯖꯕꯗ ꯑꯣꯖꯥꯀꯣ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁ꯭ꯀ꯭ꯔꯤꯟ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯃꯣꯕꯥꯏꯜꯁꯤ ꯌꯦꯡꯕꯁꯤꯅ ꯃꯁꯤ ꯀꯌꯥꯝ ꯌꯥꯝꯅ ꯁꯥꯡꯅ ꯌꯦꯡꯕꯗ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯑꯀꯥꯏꯕ ꯄꯤꯔꯛꯀꯅꯤ ꯀꯥꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯗꯤ
2: ꯃꯥꯅꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯁꯤꯅꯥꯔꯤꯌꯣꯁꯦꯀꯣ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯄꯦꯔꯦꯟꯁꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯊꯕꯛꯇꯨ ꯀꯣꯝꯅꯕꯀꯣ ꯔꯤꯂꯦꯛꯁ ꯑꯣꯏꯅꯕꯅ ꯑꯗꯨ ꯆꯠꯅꯕꯤ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯍꯥꯟꯅꯗꯤ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯅꯠꯇꯃꯤꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤꯅꯤꯀꯣ ꯁꯤ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯄꯦꯔꯦꯟꯁꯅ ꯈꯤꯇꯪ ꯈꯪꯖꯟꯕꯤꯒꯗꯧꯁꯦꯀꯣ ꯃꯣꯕꯥꯏꯜꯁꯤꯗꯪꯅ ꯂꯣꯏꯅ ꯌꯥꯕ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯑꯉꯥꯡꯁꯦ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯁꯦꯝꯀꯠꯂꯛꯄꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯔꯦꯁꯄꯣꯟꯁꯤꯕꯤꯂꯤꯇꯤꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯋꯤ ꯍꯥꯏ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯦꯇꯥ ꯑꯃꯈꯛꯇꯪ ꯍꯥꯏꯖꯔꯝꯒꯦ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯁ꯭ꯀ꯭ꯔꯤꯟꯁꯦ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯤꯕꯀꯣ ꯑꯦꯗꯤꯛꯁꯟ ꯆꯠꯂꯤꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯔꯥꯎꯟ 52% ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯦꯗꯤꯛꯁꯟ ꯆꯠꯂꯤ ꯍꯥꯏꯀꯣ ꯆꯥꯝꯃꯗ 52%ꯁꯦ ꯗꯦꯂꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯌꯦꯡꯉꯤꯁꯦ ꯌꯥꯝꯗ꯭ꯔꯕꯗ 4 to 6 hours ꯃꯣꯏ ꯌꯦꯡꯉꯦ ꯏꯕꯟ ꯑꯩꯅ ꯁꯔꯚꯦ ꯇꯧꯖꯕꯗꯁꯨ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯁ꯭ꯀ꯭ꯔꯤꯟ ꯇꯥꯏꯝꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯄꯦꯔꯦꯟꯁꯁꯤꯡꯒꯤ ꯁꯔꯚꯦ ꯂꯧꯈꯠꯄꯗꯁꯨ ꯑꯦꯠꯂꯤꯁ 2 ꯃꯈꯥꯗꯝꯇ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯦꯀꯣ 3+ ꯍꯦꯟꯕ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯃꯦꯛꯁꯤꯃꯝ ꯑꯣꯏꯌꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯅ ꯀꯌꯥꯝ ꯁꯣꯛꯍꯟꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯦꯇꯦꯟꯁꯟ ꯏꯁꯄꯥꯟ ꯍꯟꯊꯔꯛꯏꯀꯣ ꯈꯥꯡꯕ ꯉꯝꯕꯒꯤ ꯁꯛꯇꯤ ꯍꯟꯊꯔꯛꯏ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯦꯀꯥꯗꯃꯤꯛꯇꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯕꯤꯍꯦꯚꯤꯌꯔ ꯏꯁꯨ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤ ꯇꯨꯝꯕ ꯀꯥꯏꯔꯛꯑꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯐꯤꯖꯤꯀꯦꯜ ꯃꯦꯟꯇꯦꯜꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯣꯏꯅ ꯗꯤꯁꯇꯔꯕꯦꯟꯁ ꯂꯥꯛꯏꯀꯣ ꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯄꯦꯔꯦꯟꯁꯇ ꯈꯪꯃꯤꯟꯅꯕ ꯑꯃ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯇꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯣꯕꯥꯏꯜꯁꯦ ꯀꯌꯥꯝ ꯌꯦꯡꯍꯟꯒꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯉꯥꯡ ꯆꯍꯤ ꯍꯦꯛ ꯄꯣꯛꯇ ꯉꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯉꯥꯡ ꯆꯍꯤ ꯑꯅꯤꯕꯣꯛꯀꯤ ꯃꯈꯥꯁꯤꯗꯤ ꯁ꯭ꯀ꯭ꯔꯤꯟꯁꯦ ꯁꯨꯡꯌꯦꯡ ꯌꯦꯡꯍꯟꯕꯤꯗꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯀꯣꯂꯤꯡ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯇꯥꯕ ꯄꯦꯔꯦꯟꯁꯀꯣ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯦꯔꯦꯟꯁꯁꯤꯡꯒ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯕꯒꯤ ꯔꯤꯂꯦꯇꯤꯚꯁꯀ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯕ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯀꯣꯂꯤꯡ ꯅꯠꯇꯅ ꯑꯉꯥꯡꯁꯦ ꯁ꯭ꯀ꯭ꯔꯤꯟ ꯄꯥꯏꯍꯟꯕꯤꯗꯕ ꯆꯍꯤ ꯑꯅꯤꯒꯤ ꯃꯈꯥꯁꯦ ꯆꯍꯤ ꯑꯅꯤꯗꯒꯤꯅ ꯃꯉꯥꯕꯧꯁꯤꯅ ꯄꯨꯡ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯍꯥꯏ ꯇꯥꯔꯦ ꯍꯦꯟꯅ ꯌꯦꯡꯍꯟꯕꯤꯗꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯆꯍꯤ ꯇꯔꯨꯛꯇꯒꯤꯅ ꯇꯔꯥꯅꯤꯄꯥꯟꯕꯧꯒꯤ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯄꯨꯡ ꯑꯅꯤꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯌꯦꯡꯍꯟꯕꯤꯗꯕ ꯑꯗꯨ ꯁꯤ ꯌꯦꯡꯍꯜꯂꯒꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯕꯦꯂꯦꯟꯁ ꯇꯧꯍꯟꯕ ꯑꯃ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯇꯥꯏ ꯂꯥꯏꯐꯇ ꯕꯦꯂꯦꯟꯁꯅꯤ ꯀꯥꯏꯔꯛꯏꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯦꯔꯦꯟꯁꯁꯤꯡꯅ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯔꯨꯜ ꯑꯃ ꯌꯨꯝꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯕꯤꯕ ꯐꯤꯛꯁ ꯇꯥꯏꯝ ꯑꯃ ꯃꯣꯕꯥꯏꯜꯒꯤ ꯁꯤꯃ ꯁꯦꯝꯕꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ SSS ꯔꯨꯜ ꯑꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯁ꯭ꯇꯗꯤ ꯁ꯭ꯄꯣꯔꯠ ꯁ꯭ꯀ꯭ꯔꯤꯟ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ 2:1 ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯏꯐ ꯑꯉꯥꯡꯁꯦ ꯁ꯭ꯀ꯭ꯔꯤꯟ ꯄꯨꯡ ꯑꯃ ꯌꯦꯡꯉꯦ ꯍꯥꯏ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯕꯦꯂꯦꯟꯁ ꯑꯣꯏꯅꯕ ꯁ꯭ꯄꯣꯔꯠꯁ ꯑꯦꯛꯇꯤꯚꯤꯇꯤꯁꯇ ꯄꯨꯡ ꯑꯅꯤ ꯊꯥꯕꯤꯕꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯗꯤꯁꯤꯁꯨ ꯄꯨꯡ ꯑꯅꯤ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯔꯦꯁꯤꯑꯣꯁꯦ ꯊꯝꯕꯤꯕ ꯍꯥꯏ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯉꯥꯡꯗꯨꯅ ꯁ꯭ꯀ꯭ꯔꯤꯟꯁꯤ ꯌꯦꯡꯒꯦ ꯍꯥꯏ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯁ꯭ꯇꯗꯤ ꯍꯥꯟꯅ ꯇꯧꯕꯤꯕ ꯁ꯭ꯄꯣꯔꯠꯁ ꯇꯧꯕꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯐꯤꯖꯤꯀꯦꯜ ꯑꯦꯛꯇꯤꯚꯤꯇꯤꯁ ꯍꯥꯞꯄꯤꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯁ꯭ꯀ꯭ꯔꯤꯟꯁꯦ ꯃꯣꯏꯗ ꯄꯨꯡ ꯑꯃ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯥꯏꯍꯟꯕꯤꯕ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯔꯨꯜꯁ ꯑꯃ ꯄꯦꯔꯦꯟꯁꯅ ꯊꯝꯕꯤꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯁꯦ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯕ꯭ꯔꯦꯟꯁꯦ ꯀꯩꯗꯧ ꯍꯥꯏꯔꯛꯀꯗꯤ ꯏꯟꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟꯁꯦ ꯑꯦꯛꯁꯦꯁꯇ ꯃꯣꯏꯗ ꯆꯪꯉꯤꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯆꯍꯤꯒ ꯆꯥꯟꯅꯕ ꯀꯟꯇꯦꯟꯁꯤꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯦꯡꯍꯟꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯣꯏꯗ ꯑꯦꯛꯁꯦꯁ ꯏꯟꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟꯁꯦ ꯆꯪꯈꯤꯕꯁꯤꯅ ꯀꯩꯗꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯀꯥꯟꯗ ꯔꯤꯐꯔꯦꯜ ꯄꯣꯏꯟꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯊꯣꯛꯂꯦꯕ ꯃꯣꯏꯗ ꯑꯣꯞꯁꯟ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯎꯔꯦꯕꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕ꯭ꯔꯦꯟꯁꯦ ꯑꯣꯞꯁꯟ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯀꯔꯝꯕ ꯆꯨꯁ ꯇꯧꯗꯣꯏꯅꯣꯁꯦ ꯀꯟꯐ꯭ꯌꯨꯁ ꯂꯥꯛꯑꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯀꯟꯐ꯭ꯌꯨꯖꯟ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯑꯅꯤ ꯑꯗꯩꯗꯤ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯦꯛꯁꯦꯞꯇꯦꯟꯁ ꯑꯃ ꯋꯥꯠꯂꯅꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯔꯤꯌꯦꯜ ꯂꯥꯏꯐꯀ ꯚꯔꯆꯨꯌꯦꯜ ꯂꯥꯏꯐꯀ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ AI ꯃꯇꯝꯅꯤ ꯋꯥꯟ ꯀ꯭ꯂꯤꯛꯇ ꯐꯖꯍꯟꯒꯦ ꯌꯥꯔꯦ ꯂꯣꯏꯃꯛ ꯁꯦꯝꯗꯣꯛꯄ ꯌꯥꯔꯦ ꯋꯥꯟ ꯀ꯭ꯂꯤꯛꯇ ꯃꯥꯅ ꯁꯥꯏꯅ ꯗꯤꯖꯤꯇꯦꯜ ꯂꯥꯏꯐꯇ ꯂꯩꯔꯨꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯊꯣꯛꯂꯒ ꯔꯤꯌꯦꯜ ꯂꯥꯏꯐꯁꯤꯗꯗꯤ ꯑꯣꯏꯔꯝꯗꯕꯗꯣ ꯋꯥꯟ ꯀ꯭ꯂꯤꯛꯇ ꯑꯝꯇ ꯌꯥꯔꯝꯗꯕꯗꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯄꯦꯁꯦꯟ ꯈꯥꯡꯕꯁꯦ ꯂꯣꯏꯅ ꯆꯪꯉꯛꯄꯅꯤꯅ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯀꯟꯐ꯭ꯂꯤꯛ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯑꯦꯛꯁꯦꯞ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯃꯛꯇꯕ ꯑꯗꯩꯗꯤ ꯀꯟꯐ꯭ꯌꯨꯖꯟ ꯂꯩꯔꯛꯄ ꯏꯔꯤꯇꯦꯠ ꯑꯣꯏꯔꯛꯄ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯊꯣꯛꯂꯛꯑꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯀ꯭ꯔꯤꯟ ꯇꯥꯏꯝꯁꯦ ꯄꯦꯔꯦꯟꯁꯁꯤꯡꯅ ꯌꯥꯔꯤꯉꯩ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯇꯧꯕꯤꯕ ꯑꯗꯣ ꯁꯤꯗ ꯂꯥꯏꯟ ꯑꯃꯇꯪ ꯍꯥꯏꯖꯔꯝꯒꯦ ꯄꯦꯔꯦꯟꯁꯁꯤꯡꯅ ꯔꯣꯜ ꯃꯣꯗꯦꯜ ꯑꯣꯏꯕꯤꯁꯤꯀꯣ ꯁꯤꯗꯗꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯃꯉꯥꯏꯔꯦ ꯗꯤꯖꯤꯇꯦꯜ ꯋꯥꯔꯜꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯗꯕ ꯌꯥꯗꯕꯅꯤꯅ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩꯇꯕ ꯄꯣꯠꯇꯤ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯗ꯭ꯔꯒ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯏꯜꯂꯣꯏꯕ ꯄꯦꯔꯦꯟꯁꯀꯤ ꯌꯥꯝ ꯁꯤꯝꯄꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯐꯣꯔꯃꯨꯂꯥꯅꯤ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯧꯔꯣꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯧꯕ ꯊꯕꯛꯇꯨꯅꯦꯕ ꯇꯧꯗꯣꯏꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯄꯦꯔꯦꯟꯁꯁꯤꯡꯅ ꯒꯨꯗ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯑꯃ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯁ꯭ꯀ꯭ꯔꯤꯟꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯒꯨꯗ ꯍꯦꯕꯤꯠ ꯑꯃꯈꯛ ꯄꯦꯔꯦꯟꯁꯁꯤꯡꯁꯨ ꯐꯣꯂꯣ ꯇꯧꯕ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯁꯨ ꯐꯣꯂꯣ ꯇꯧꯍꯟꯅꯕ ꯇꯧ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯃ ꯍꯣꯠꯅꯃꯤꯟꯅꯕ ꯑꯃ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯇꯥꯏ
0: ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯕ ꯋꯥꯐꯝꯅꯤ ꯑꯣꯖꯥꯅ ꯊꯝꯕꯤꯔꯤꯕꯁꯤ ꯃꯣꯕꯥꯏꯜꯕꯨ ꯑꯣꯏꯔꯣ
2: lakpado ai ji thabak se tu oga ai ji sada matam bijaram gadam ne na kona regret yam lae khoi ju thabak chali jing ji am limited matam ni ko angang sin ji ga yuk tang hak tang evening tang hak tang adumai na matam je yam na khatang khak phang basi da khoi na kamai na luina gada ge haib ji asi dai si da khoi na taw ge do se khoi gi parenting je ko khoi gi thabong pham da di ai best performance ne pe ri je adu ga yum da family da lak pa kan da dinga sa gi wara ba chok thara ba stress lai ra ba do oina khoi na yum da he he pori e ba ko do na icha sing da jo khoi na energy je low oiba negative oiba stress ki energy oina pi ba yam kan da ana si je taw bi da bai tare adagi amaga haije ge icha sing je semning bani na sa gi limited time ni na katang phang ngai do anga je semja do ni ba mamam pa jing ma gi asoi ba mam je sum thok na ba hona bi do ni ba chi da ne ba problem la ise ko pi ngai da di phai katang ti ne se ro kan da ngang na ba yar te haije sa gi nga tang loina ri ngai do ne mamam pa jing pha ning bani na asoi ba sum point taw bani na sa da angang parents ani gi khena bam tang haije ra ke ko sa khoi gi example da khoi haing ga khoi chen ba khoi ji se ani ji khena ba tang haije ge si gi rule si dang parents na khang bi ra ga isa sing apply taw ra ga di lifetime da ko busy schedule oi ra ga su isa sing ji pa san na loina ba ngam ni na ge tham ja ge ba ko khoi haing gi character se kamai taw ge ha kan da room je se na le se nan ba room se ma pai ri en khalo anan ba jaga da ma tong oi na le na le ri ba jaga du gi khwai dei mot pa jaga da ma tong ga ni ba adu amor pa du tong ra ga ma anan ba jaga da ma dong tong ama dong tong ama dong tong ma loi mot hala ni ko de ma dung ngang lai ge ngang ne khuna tan tho ju sa loi ba
1: ko ma
2: pham de mo sala la mo san ju mo sala de de khuna tan tho ru ju ma dung ngang ngang han jala ka ni ba ma to de na khoi parenting sa ja ya ma na parenting ne apply to ba ga i sha de pan jan bi yong khoi jing ji si mentality de loi lai ba ne ba ngang se loi pha re kha lo ba khoi ne u do ji ma gi asoi ba ja ga ji u do ne ba yam pha re ha ga ma gi handwriting shoi re nang yam ni pha re bu nang handwriting je khatang sum thon handwriting asoi ba ngang gi kwa de chon ba ja ga ji de lai ga ni ba da ngang do irritate wei ra ni asoi ba ja ga sum thu sum thu sum taw ra mi na sai apha ba jaga do sum mo sal la ko mo irite ro po do ko adu manga nga anga de yam na nuai te adu nga sai gi parents nga wa icha na ba ganda anga sing ji wa icha na ba ai ya de hajing sai gi asoi ba jaga do sum nga ang ba gi ne ba chon da na haying khoi gi do yeng se ko ma di ke do ga da amot pa me ya mam su le rang ni adu wi phun thang ang ni lai wi ra ga su ko ma na le hi chu pu do ri ba tuong do ri ba si yam lu ba jaga pha sa ba jaga ni ba amot pa me yam lai ra ga su adu da gi khoi na lo ro ka do ji ma na sung do ri ba khoi ka no ji pu ra ga khoi gi khoi kana gra po ni ko hani ga khoi ji adu man shem doine ba du na parenting ge mentality da ma gi asoi ba jaga do uda bi da ma gi afa ba jaga do da no ma gi ubi ra ga appreciate taw bi ba hek lak ba ga asoi ba moina cha khai ram ba lak ba ra ba dor ba na ta ba ko icha do lak ba hak taw bi ba nu shin nga sai de gi pung tari ni pa na ko gi ge lai ro ba ni icha do ko ai gi identity me am do loi thap to ma ga icha jin do hak taw bi yo nu shi ba do ade gi di ma gi appreciate taw bi wa de di mo la me chai ram me na kana taw do no si ai la ga ai thaw hap chal le ga na adu mai na khon kan da bi do icha sa nga si kamai taw ri am nu ngai ra ba chana ba nu ngai ba adu di mamai ma teng kana kana no pang bi do sia lo shin men ra si kai na ko
1: nu si na cha do loi na bi ra ga
2: ma ne ma ne
1: sa gi yang na chai than da taw ro ga loi na ra ga si taw lao hai ba bu di sa sa na ho jik ta o zan zo hai bi ba do mai na nu si ne loi na bi ba do ne ba
2: ma ne ma ne ma ne appreciate taw ba kwa no ma gi he sa gi unaru da ba do ma ma miss taw yi nang bu kwa ko pa pa na wo su ko ma sa gi ko gi race of you do na ta best of you zo pe ri sa sin bi bi ba si si mai tham sa gi
1: yam na phaza ba pra ma na so bi bi da na ma ma pa ba sing ga ko ma sa ba sing le na ga do mari ki matang de yam na phaza ba wa phong ke ani tham bi ba se ma kha ta zer positive zai ko hi ki matam si ke anga ang ngai matam du ga hojik ka le na matam da hojik ki le ri ba generation asi de le ba anga si na si he na mani tam ba oi ra bra ha bi si ni lak sa ke de ba wa nga se ala ma ma ngai de le ri ba ko ki anga ang ngai matam gi generation ji ga hojik le ri ba si ga ma si ki matang de di khena bu bi bro za
2: yam thi na di ko khena re ko ha ji ki anga ang matam AI matam ni na tra ala yam thi ni advance way ri adu freedom da high ro ga di khoi na ngang oi ngai gi freedom du di hajiki ngang sing di phang dre ko adu ga hoi hai ba ta na ba ya di hari singa sa gi distraction moi di yam lai re matam du de khoi di face taw ba gi theng na ba ngam ba gi am ka khoi da lai ba hai ba di ima ipa na hai re ba po chi da ai in da ra ga di khoi chen bam lai ti ba hajiki moi da mobile escaping ngam lai re ba ko ape tang san tong na dum hai je rang ge ko ngang sing je am mama pa sin hajiki ki re thai na di ma sa yam yam ba ni na han na yeng na pon de mai mai gi khoda ba nga ta ne ba dun independent hai je ko ada gi di chen chong da la lambi hai re chen na te lampak lairami jaga phajana lairami chen chong da na moi in chanari ko aduga haji ki angang sing ji di limited ne moi da duga adugi enjoyment ju phang bana tre ko de mama pa sing ji da ma gi cha na ba dei kari da gi struggle lam to yohon bon tre moi da ready made chi pi ra bane ba anu si gi po chi yam na nungai ba man ba yani a khoi freedom na te ba aduga angang sing ji no escaping motor distraction mobile screen me am lak pas na distraction aduda sakra ga mama mapa gagi mari je dum loina thap tok nare khoi dinga sai kai imai pa da changja ba natana khoi di matam du da leita bani na mama pa na chaira pa da he hak pa da khoina hu han bani adu bo hajiki angang jin di mama pa na haib ta da ga su mobile du da magi potha ba mai da adu ma lei bani na sai mama pa na haib da tarak ta bagi kaino je smaina lak bani
1: adu masi ga matang si de ja koi mama pa ba singa koi ma cha si na sigi an lu na cha na nuksi na loina bi ga da ma sum yam na section bani haib na su he cha na ka hin jin na section ba si na angang sing si da
2: Masi akuina balance puba mayam dakata. Yam nungshina suloina ba duga strict rules hai tarekwa. Siju balance kaira padaniko swedi si. Amana heta yam nungshina loina basuya di. Am strict loina basuya de kwa. Angang singi matang matam sana. Karam kanda nungshina loina ni. Karam kanda na strict wagani hai basi akuina parents in a sijem. Mapamatam karam kan season any hai basi mahek once kangraba. My papa isa hai tareko. Kui parents na pamzari basim ningbo apaba macha. Hemning even though quite sure didn't weaken the basket. I'm done hijack. Angang sings a queen of billions to Nebam the Gataise. And Angang sings a queen of heck, Okpaga, Chahita Ruposi, Angang sings a Kamil Luna Gadagi Haitaragadi. I am not caring, emotionally, Masi, Nushiba man, hiring a low in a Toby Haitarequa. No, I'm the pum than a quarter naqua, a Nushida not umloina nanbi than a huck toad than a chupida not queen of lazy, my emotional cares, umpy beaver. Duga Chahi, Taritagina trying to see Maraxilaga, the queen hand holding high. Masi. Takpi discipline. Matam sana howat pa matam sana screen time sa discipline jeko. Si tau si tau roji si tau gudan ni responsibility mayam sa koi ay ga yauna ma si takpi ba ko. Aduga chahi traum de ne train pan bausi na koi na mongonda. Ma si si tinies matam si parents ki am problem jeko. Icha sing si chop khale kai no ma tau ringang na bayad rena. Ma si matam si magi identity ma lak pa matam ne ba. Icha si magi ego ma si ma abane ko. Ay adult oye mature oye na khalap pa matam ne ba. Sige matam si da parents sing na ma si friendly oye na. Parisha na ne khangi jade akuina pamba me andolo phangani anga wanga ta khanba boba hajikti anga sinji akuina tawri ba thabuk to karino actually akuina tawri je karino adagi di imungi financial planning je ko onda load yam pi dar ka su nomagi budget simple akui daily quote ama lai ro si mana tar ka program ama tawdre birthday party im tawdre ha ta ka di enang sillo si mai mai tar ka ke leini khone ka koi planning je imungi involvement ha ta ma ju akui imungi adult ama ni akuina adult am da wai chana ba anga da wai chana ke nei dana mana ma ju adult ama ni ha na akuina wari chana ba mana koina loina bok ba duga loisela pa example je koina chapu sab je chapu je anga je ape pale khom ne hai ko ko chapu je le khom ne adu le khom je da ko gi khut ani je amana manung da changa ga shape se mak turi ni amana ma pandagi shape se sem duri ne ba then emotional care hug love moi bu connection sina ko gi khut manung da lei baduna ma si ai ga connect taw budu ne ba du dang na yad ba ne ma pandagi ko gi strict discipline firmness samaje ko yara roi hai ba potudi adum parenting sina adum le pio ba anga tendrum utlazu du kappe khol har tar go jugo phubi da ba ko hak dum thadu piraga tam na ko na mana receptive mode ta la kan da wali story ga telling or story da di example ga lone wali chapi ba mai ta ga discipline jena ma panda gi firmness ta sa fudu si ap sema ko do mai na family gi rules ma di choi da na tham bi oba adu da parents wi au bi oba screen time gi tum ha wet pa gi cha ba gi adu mang na heta no pa khe ba loin tu o ha ba na ti ba ko sa gi asoi ba po tu di limitation tham bi ba je parents dum follow ta wi bhai ta re ne angang dang da follow ta widaba khoi chu loina akoi no da angang sing di akoi na tawgo du uraga moi je tamakadori ni na kwa achu mai na khoi na

0: Na sige, ahan ba ko lang kutsake. Hello?
1: Hello?
0: Good evening. Hello? Good evening.
1: Good evening.
0: Hi, view karam bisay ta sige do isay ta dringay da kan dringay da mingli from do hana kangzake.
1: Phone dog dreba isay andro karam nekay da gini panjogom sumita.
0: Panjogom sumita. Sumita karam ba film gi isay ta sige.
1: Madam kari madam jam tap na ta re.
0: Tabi bra. Hello.
1: O ta ni ta yam tap pa.
0: Hoy karam ba film gi isay ta sige sumita.
1: Kita yuhin berfilm lagi ni,
0: separani
1: nasepa. Nang buu bumi kupa hai nahu bisai dumba tadegi. Madam, tadi ni bama ani ka happy gi agro.
0: Hoi happy ro.
1: Jadi si bu thawa yang tadi berlife tu tu life hiena abang kita inau noni. Aduh, kita inau jaga loh ini tapi kok kayak punya muka tami nazar lagi.
0: Fani saya sedo di kudol tam jara agi. Inspector Yuhan ba film dagi busparani gi konjel da arki minarani ni sering ba. Ahi bum tu ni naserang bisai sini. Mayang puna tami nazar sedo di kudol tam jari.
1: Tagat jari meza.
0: Tagat jari.